0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ay, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio. It's

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no.
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

kisit at na parang between. Nangiti na kasing ganda ng umaga. O binipili sana ay mapasakin ka. Gaharanahin kita gabi-gabi. Ipag-iigip kita ng tubig araw-araw. Pipitasin ko lahat ng bulaklak sa mundo para sa'yo.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS, and no other school does it better.

0: Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Pregnancy test, itay.
1: Ah, eh, yun lang.

0: nakago gising.
1: Nakadota, salki urfi.
2: Hiya! Hiya naman para kay Lolo at Lola.
3: Hiya!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Cecil, spell ambulance.
2: Ambu.
1: Faster!
2: Wee! Tabi ma'am, mabubunggo ka!

0: Now, moving on.
1: The most trusted private school in Region 2. The Top Achievers Private School Incorporated.
0: Congratulations. Wow, what an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
1: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
0: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
2: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. At kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
0: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.
3: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
4: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
5: Ang gawitan bakit?
3: Eh, yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: friend! Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo, bakit?
1: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral. Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? Siya nga lang, pak lang to.
1: Ah eh, yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Anak, tawagan mo nga tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
4: Nay, babae po ang sumagot.
3: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
4: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
3: Yun lang.
5: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio. Bringing you all the good vibes 24/7 on TAPS Radio.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio. Woo-hoo.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Bobong, late ka na naman!
2: Late po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yon? Hindi! I-advance mo!
2: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
2: Ma'am, uuwi na. Late po ba, Rilonyo?
1: Yun lang!

pandemic ang pagtamisi na lagi sa musika. Simula pa lang nung una ay alam ko na gusto ko na digawin ang mga nadidinig sa'yo. Nakapikta kang ngiti habang nakikinig ako, kinikilig pa itong nabibilig sa'yo. Nasa silid ang madilim, nag-iisa na babato habang kinakabisa ko ang mga bagong

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Ah, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: you're in TOPS. You will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuloy nga, di mo magawa?
1: yun lang!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. TAPS Radio, real radio, through the power of our student broadcasters.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

News. Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan! Hey!

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Congratulations, TAPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAPS Santiago Campus. Congratulations, TAPS Santiago!
2: Hey!

Ako ay hindi magbabalita ngayon, makapabusit, anong tawag doon? Makapaawang gana. Nakakawalang gana, nakakahiya, nakakabusit, nakakalungkot. Ano pa ba? Nakakalungkot, nakakabusit, nakakademonyo, nakakapelo, makapelo, nakakalungkot. Ano pa ba? Wala eh. Wala kang masabi sa nangyari sa Senado kagabi eh. Hindi mo alam kung bakit ganyan ang nangyayari. Yung minority ng Senado ay umalis daw na maaga. Sabi ng isang senadore, bakit yung mga nasa minority ay umalis na agad? Bakit alam daw ba nila na magkakaputukan? Ang mga naiwan ay mga... Anong tawag dyan? Ang mga naiwan ay kasama sa majority black. Ako. Kung panonoorin mo yung nangyari kagabi, parang yung ating bansa ay tipong out of control. Yung tipong parang walang nagmamanage sa mga bagay-bagay. Alam mo yun? Yung parang walang maayos na direksyon. Parang ganon.

At least nalaman na natin kagabi dun sa video message ni Pangulong Marcos na siya naman ang nagmamando sa mga bagay-bagay. So ibig sabihin kung huhuliin o iaaresto si Pangulong ay si Senator Bato de la Rosa, ibig sabihin ay yun ay utos ng pangulo kasi sabi niya sa video niya kagabi. Sabi daw ni director ng NBI ay Mr. President, hindi, wala kami doon kasi wala ka pang utos. Read between the line. Edi ibig sabihin kung mayroong pag-aresto ng NBI ay manggagaling sa pangulo. Yun yung sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang video message kagabi. At at least alam natin na manggagaling sa pangulo kapag halimbawa magkaroon ng pag-aresto. Yun ang sabi ng NBI kagabi. At yung sagot niya. O yung ibang ano, sabi ni Pangulong Marcos, hindi daw niya alam kung anong elemento, hindi daw niya alam kung sino, anong ahensya ang pumasok sa Senado at gumawa ng ganong gulo. Hindi daw alam ng pangulo. So hindi sino dapat ang nakakaalam. Ay nako. Minsan parang hindi mo alam kung sino paniniwalaan mo, di ba? Minsan hindi mo alam kung sino ang totoo, nagsasabi ng totoo, hindi mo alam. O labo-labo na. Oh, yan na muna ang aking komento. Kaya sige, cool ka lang. Basang sabi ko sa sarili ko, ayoko na muna magbasa ng news. Ayoko rin magbalita ngayong araw. Ayoko mag-deliver ng news. Ayoko rin magbasa sa social media. Pass muna.

Alas 6, this is 6, ang ating oras, mga classmate. Good morning at magandang umaga sa lahat po ng aming mga tagapakinig.

Namnamin na lang natin ang mga musika. Ay ganda ng ating musika, guys. Haji Alejandro, good morning! Ito 107.1 kasama si DJ

Eh magaganda naman talaga Auntie Busika, mga classmate. Kaya naku, hayaan nyo na muna yung mga balita ngayon. Ayoko magbasa ng balita, classmate. Makapabusit, makapa-ewan, basta. Ayoko magbasa ng balita ngayon, classmate. Pasensya na. Ayokong ano, maki-update na lang kayo sa inyong mga social media. Guys, basta ayoko. Kantahan na lang tayo. Teka lang, teka lang. Maski maaga-maaga, oh. Kanta tayo, maski maaga-maaga. Maski wala sa, maski hindi Sunday ngayon. Covers PH. Kapalit ng balita ngayong araw. Ayoko magbalita, guys. Samahan niyo na lang.

Wala lang, maski mahirap kumanta tuwing umaga kasi wala pang vocalization. Hindi pa nagsigaw-sigaw, pero wala, gusto kong kumanta eh. Kasi nililibang ko lang sarili ko matapos ang nangyari kagabi sa Senado. Yung pati ako ni nervyos kung ano ang mangyayari sa mga senador sa loob. Libangan na lang, libangin natin ating mga sarili. Wala na munang ano, wala na munang anong tawag diyan? Wala mong balita, wala, ayaw ko magbabalita ngayon. Ayaw ko magbalita, parang awan niyo na, mabubusit lang ako, makakapagbitaw ako ng komento na hindi ko rin magugustuhan. Makakapagbitaw tayo ng komento dito na hindi nyo rin magugustuhan. Kaya, guys, sabayan nyo na lang ako, kantahan na lang tayo. Walang balita ngayon. Kung maghanap kayo ng balita, maglipat kayo ng ibang channel. Maglipat kayo ng ibang istasyon. Makinig muna kayo sa isa pang source ng balita. Wala, libangin ko na lang sarili ko. Wensi Cornejo.

naiyak na ako sa Pilipinas. Hanggang kailan ko kaya mamahalin na Pilipinas?

Ay, nako. Maski nililibang ko na lang yung sarili ko para malibang eh. Hindi pa rin nawawala sa utak ko yung nangyayari sa Senado eh. Guys! Baka nagtataka kayo. Baka kala nyo hindi sa Tops Radio ang pinapakinggan nyo. Sa Tops Radio po ito. Si DJ Nonem po ito. Nililibang ko lang yung sarili ko, ha? Nililibang ko lang sarili ko kasi... Ayoko yung nangyayari sa Senado. Sino ba naman may gusto, di ba? Kaya, wala lang. Libangin na lang natin ang sarili natin. Kantahan na lang tayo, mga OPM, oh. Fight! Samahan niyo ako, classmate. Next song! Hindi ko na sana... Ay, hindi na. Teka, ulitin ko lang. Ulit. Inumang.

Muli sa mga nagtataka kung bakit biglang naging kantahan ang mga nagbabagang balita. Simple lang ang sagot dyan. Ayoko magbalita ngayon. Puro makapademonyo ti balita tatta. Okay? Walang magbabalita ngayon. Okay, saba! Walang magbabalita! Ito, bibihira kong kinakanta.

Magandang umaga kay sino tong nag-message sa akin? Uy, nakikinig daw sila Doc Ray. Nakikinig daw sila Doc Ray. Good morning kay magandang umaga sa mga taga Ilagan City. Magandang umaga po sa inyo sa mga nakikinig ng Ilagan City. Avisala Esma po sa inyo. Avisala Esma po. Ay, nako. Anong mga OPM song pa ba? Anong mga OPM song pa ba pwede nating kantahin? Hanap lang tayo. Ito. Ito, masakit din sa puso to eh. para mas ma-stress tayo lahat. Good morning sa mga may girlfriend dyan na laging may break up maya't maya tapos nagkakabalikan sila. Ito ang kanta para sa inyo.

Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Nagkaputukan sa Senado. Joke lang, hindi ako magbabalita. Sa mga bagong open lang ng kanilang mga radyo, inuulit ko, kayo nakikinig ng Taps Radio pero walang balita ngayon kasi mabubusit ka lang. Ayoko yung mga napanood ko sa television kagabi na barilan sa Senado. Kaya nililibang ko lang yung aking sarili, na stress ako eh. Mahirap kumanta pag madaling araw ha, pero pinipilit kong kumanta para yun na lang ang ano natin. Yun na lang gagawin ko. Kasi naman magbabalita ako dito, baka makapagbitaw pa ako ng salita na hindi nyo magugustuhan. Basil Valdez naman. Kasama nyo si DJ No Name. Feeling singer ngayon. Feeling lang.

Ubusin ko na lang yung boses ko sa kantahan, guys. Kesa magbasa ng balita. Yun sinasabi ko sa inyo. Ganda umaga kay Doc Joshua. Ganda umaga dyan sa Borlan, Palawan. Ganda umaga din kay Ate Che. Good morning. Kay Ava and Raya. Good morning. Good morning kay Ma'am Jo. Good morning dyan sa likod. At syempre, good morning kay Sian Lee. Good morning. At kay Topsy, ang aming ibon. Good morning, Topsy. Pag naririnig niya ang Topsy sa radyo, lumilingon din yung aming ibon. Yung aming ibon na sulfur cockatoo. Yan, sulfur cockatoo. Yahoo! Teka lang. Binabati ko nga pala si Ma'am Samonte dyan sa Angadanan, sa RHU Angadanan. Maganda umaga kay Ma'am Samonte. Good morning po. At sa mga nakausap namin dyan kahapon, magandang umaga sa Municipal LGU ng Alicia. Good morning! Kay Attorney Leia, good morning po sa inyo. Avisala Eshma, thank you. Maraming salamat din kay... sino pa ba? Kalimutan ko pangalan eh. Magandang umaga kay Sir Sam Zulueta dyan po sa Angadanan. Magandang umaga, Avisala Esma po sa inyo. Thank you sa assistance kahapon. Avisala Esma po sa inyo. Ay, ako masaya lang ako. Eh kayo ba? Masaya ako sa sarili ko. Masaya ako sa pamilya ko. Problema ko lang talaga Pilipinas. Real talk. Wag yan. Ibang karaoke niya. Wait lang. Sige. Good morning nga pala sa mga nandiyan sa Rojas Isabela. Thank you sa pakikinig ng Taps Radio. Mga nakikinig sa Santiago City, good morning po sa inyo. Hindi ako nakapag-open ng FB page. Kaya wala tayong live sa FB page.

May 14 po ang ating petsa ngayon, May 14. At ang araw po ngayon, hindi po ngayon Sunday. Hindi Sunday, nagkakamali kayo, Thursday po ngayon. Sunday lang ako kumakanta. Pero nagkataon, aburido ang lolo nyo. Kaya magkantahan na lang tayo, wala nang balita. Walang nagbabagang balita. Kunyari, walang barilan sa Senado. Okay-daki? Okay lang ba sa inyo yan? Okay lang sa inyo, di ba? Iwas stress tayo, no? Wala akong kajuwet. Wala bang teacher dyan na magaling kumanta? Sino kaya? Teacher! Sabayan mo ako kumanta. Lumingon, no? Ito kaya kantahin ko to. Patulan ko kaya ito. Ano kaya mangyayari pag papatulan ko to? Sige nga, patulan ko nga ito. Sige, sige. Ito, buwan. So, patulan ko lang. Pasensya sa mga falseto. Hindi ako magaling mag-falseto. Buwan tayo, class.

0: Kumanta na lang ako. Di ba alam mo yung balita kagabi?
1: Ah, yung mga nangyayari, no? Putukan kagabi.
0: Ah, putukan kagabi sa Senado.
1: Diyos ko naman.
0: Kaya ayoko nang magbalita. Ano ka ba? Ah, tuloy na natin. Kasi ano?
1: What is happening, you know?
0: Binitin mo eh. Itala, tuloy na! Game. Ay, sana yun. Sige na, tuloy mo.

0: Ay, apaw.
1: ganun lang ako since kaninang alas 6 pasado, Mr. M.
0: Ay, ganun.
1: Di ba ako napakinggan?
0: Hindi no name.
1: Pasneya ka.
0: Walang radyo dun sa wakon eh, boarding.
1: Wala, hindi ako nagbalita. Nagkwento lang ako sandali kanina ng konti lang. Sinabi ko lang na may barilan sa Senado, ganyan. At sinabi ni Pangulong Marcos na hindi daw niya alam kung sino yung mga pumunta doon.
0: Huh?
1: Sabi ni Presidente,
0: hindi mo alam.
1: Sabi ni Pangulong Marcos, di daw niya alam kung sinong elemento ang nandoon. Kasi daw hindi daw naman niya inutusan ang NBI, hindi naman daw niya inutusan ang PNP, kaya hindi niya alam. Okay, okay.
0: May power siya doon.
1: Wala na, basta ayaw ko na mag-comment. Tignan! Yes, mate! What is happening to the Philippines? I don't know. Basta. Basta mga incoming grade 11 students, may bago kayong classroom at may bago kayong campus.
2: Hi to all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAFS is still preparing for the other classrooms and laboratories which will be used by the students of TAFS Science Learners, which shall be offered starting school year 2027-2028. The classroom you will be using shall be fully air-conditioned and equipped with interactive classroom facilities. So if you are an incoming grade 11 this next school year, what are you waiting for? Enroll now in TAPS Alicia. I'm Precious Athena, your student broadcaster.
1: Ay nako, ongoing ang pagpapa-finish. Yan.
0: Yeah.
1: Painting ng aming bagong campus.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Around 7 classroom ang gagamitin nyo. Sa Agosto at Res, mga incoming grade 11 students.
0: You know. Yan.
1: Habang tinatapos namin yung lahat ng mga classrooms para sa susunod na taon, 2026,
0: mm-hmm.
1: Ay, hindi pala, 2027, ay magagamit na bilang science campus. Okay? Sa lahat po ng mga incoming grade 11, mag-e-enjoy kayo sa inyong bagong campus. Samantala, atleta sa TAPS. Naku, number one tayo dyan.
2: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Mr. Athletic Coordinator, Sports Coordinator, sige, invite ka na ng mga mag-enroll na mga athlete. Go!
0: Mga kung natin na, mga atleta natin na nanalo ng gold medal na sa kahit anong division.
1: Kahit anong event.
0: Kahit anong event, basta gold. Mapalarong bayan man yan, area meet, Cabra. Dito na sa TAPS, libre ang inyong tuition fee.
1: Kapag silver medalist naman ay makakakuha kayo ng 50% discount.
0: Yes.
1: Enroll na para mapanatili natin ang pagiging number one among private school sa Alicia dito sa TAPS Alicia.
0: Yes.
1: Okidoki.
0: Enroll na.
3: Hi everyone. We invite you to visit any TAPS campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how TAPS faculty and staff handle their students. About the classroom facilities, well, it's beyond compare. TAPS has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit TAPS during office hours. We have campuses in Santiago City, Hawaiian City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, TAPS Science Campus shall also be launched. See you in any TAPS campus. I'm Aldrich, your student broadcaster.
1: Ang ganda rin ng timbre ni Aldrich Celis sa radyo, no?
0: Oo.
1: Yan, si Aldrich yan, yung aming senior high school
0: yes.
1: student. Isa sa aming mga broadcasters
0: naman.
1: Dito sa TAPS Radio. Ay, nako.
0: Pinakapanyan din yan.
1: Mm.
0: Magaling din yan batang yan.
1: Basta top seed. Good morning. 7:12 ang ating oras, mga classmates. Yes. Magpapaalam na po kami at marami pa po akong gagawin. Pati si Mr. M, marami din gagawin yan.
0: Maraming gagawin.
1: Maganda si Mr. M ng PowerPoint para sa graduation.
0: Yes, no?
1: Yan. PowerPoint presentation, Mr. M Wagas. Yan. At yes, ako'y pupunta pa sa Sterling Campus para sa aming, ako'y foreman.
0: Monitoring.
1: Monitoring.
0: Yes.
1: Itim-itim ko na nga eh.
0: Ha? Magpangasa pa yung kakasino name.
1: Naubos na yung ano ko. Naubos na yung...
0: Glutathione?
1: Naubos na yung... Hindi glutathione. Di ano? Ako nag-glutathione. Ano? Naubos na yung... ano yung sunblock ko? Naubos na yung sunblock ko.
0: Yung kan? Kimchi ata. Ay, hindi. Ano yun?
1: Anong kimchi?
0: Iba pala yun. De, yung kain nilagay mo.
1: Chinchansu?
0: Chinchansu pala. Chimsi tuloy.
1: Gagi. Hindi ako nag-chinchansu.
0: Chinchansu?
1: Ganda umaga po sa inyo. Ako yung magpapaalam na. Mr. Pam ka na.
0: Magpapaalam na yung pinatsyari sa pinanadori sa balatang radyo. Wala na bang ilikod, Mr. Rem?
1: Maraming salamat sa mga nakinig ngayong umaga. Kahit hindi ako nagbalita, ay nairaos natin ang araw na to. Kanina umaga nag-iisip pa, ano kung gagawin ko sa radyo ngayon? Magbabalita ako, baka marami akong maikomento. Kaya ako'y kumanta na lamang. Maraming salamat po sa mga, hindi ko na mabanggit yung mga lahat ng mga nakikinig. Alam ko marami nakikinig. Abisala, yes, Isma po sa inyo.
0: Yes.
1: Ang inyong kaibigan sa Radyo DJ!
0: Turo!
1: No name! Bye-bye!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, yun lang.